Kaya sose, on tawa i sinuak, kihanawe sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ektawse, kaut na mahoma, at simona ego nikamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagwan.